Onyankopɔn oba soro ne asase abalabos wodidi afa ɛne omega ɛfisi asɛ ne awieye Nyankopɔn Isaac nyame Abraham nyame ne no Dora mi nyame ona wotie me no ne nyame ne aya wo na uba ni abro na titi ase awuye nu yo video mi nimo bia ati sa wo ko ayi ayi mi nimo bia ati sa wo ko dora mi nimo bia ati sa wo ko nyame bia we ni wa ati sa wo video mi nimo bia ati sa wo ko mi ni obio ati sa wo ko ay ay ay ay ati sa wo Senya mi bia reniwa Ati se wo Enye afo adamfo Awu siya wo nyamye Eko anfo wo kruno Enye wu na ufi da che chitri Ebe sinena wu da su yo nyame Hey Unye we Makyo

bia ate sɛ wo nko awia menim obia ate sɛ wo nkoa medeɛ menim obia ate sɛ wo nkoa na me bia waniwa ate sɛ wo ama menim obia ate sɛ wo nkoa menwom soɔ mo meni obie ate sɛ wo nkoa yɛdeɛ yɛnim obia ate sɛ wo nkoa na me bia waniwa ɔte sɛ wo ɛti Jesus yɛbɛsom nkoe Jesus medeɛ mɛsomo mɛbɔwo maniɛ mɛsom nkoa nyame biara niwa ɔte sɛ wo mɛsɛ mesusa yɛ na mewu no ɔba na ɔte sikaka ne adua ne so ɛti mema m'ani so mekɔsa ɔyɛ nyame aguama no a kata mato nyame no ɔkum mu no no Juda mabusia kwa mujata Ayye David ya ine mnina Dombari manono na wadiku ni mu Onu dia wasata wiehu Ani na iti se ya wa Kana ni mshense woja swama Nani tingi iti se woja unifita Weba nyami baidye Hey, na ni uye hu, ni uye hu, ni uye hu Ayine beji wa yo Yebe ma Ayi mi si so na mi wuno Maki anya mi o si si kaka ni e dia so Ah ofanu mi ma me ni su ko so Oyo nya mi e gwa ma na Kata ma tu nya mi no oku mo no no Juda ma bu si aku mu tata no Ayi David ayi ni mi na Onu na